0: Do it again.
1: Oh yeah.
0: Don't fit.
2: Ikuwa bariki programu kama maziva me kama maziva kuli kuna nili na hazi mashumi yake talizo kaza ni 54 ma Afrika kari pose liki na skitim ni zeli kiti zepeli mwali haim kama maziva kuli kuna nili na hazi mashumi yake talizo kaza ni 54 ma Afrika kari pose liki na zeskiti kuya kuari kiti zepeli mwali haim mikana maziva kuli zazi la Afrika nili pepezwi ma South Africa kama kiti yemituna mamele nini ya Johannesburg Cape Town ni Durban. Kana maziva kuli lisazi la Afrika, nilipepezwi ma South Africa, kami kiti mituna, mamile nini ya Johannesburg, Cape Town, ni Durban. Mikana maziva kuli lisazi la Afrika, limifari suva la kupula kasimulo ya liae, lizolo pili, nilizo. Kana maziva kuli lisazi la Afrika, limifari suva la kupula kasimulo ya liae, lizolo pili, nilizo.

0: ngikuzobaleka iprogram lesibisodo liphela mina for abantu zafamngakhe amofuma abazwe them
1: zira bazire
0: ngakhe lo zwira ndikela kwalesibiso
1: ngiya nena ni libiso
0: eba fitse ezibiso bona ngakhe
1: ngiyela kona sari ka dokora ngalizi a giveni ngizama ka sheshe side kwa kuvo Vincent ngimba sheshe ukupako limchayo aniswele sa nomboro yele 081 360 20 367 ikutele nomboro
0: aise cholo
1: 081 360 20 367
0: ikutele nomboro lutubese kikuzo aplike programa de sepisa de penam

Los Anzima program lo vina fera lipina da great Zambezi mi kasamla waka pina ka one kamfa pina ka sachi kwala kwala Zambezi kapina ka kan de ka sachi kwala kwala katasa na cholo

ke ka pina ka wo ke zo ka le ka samla ka pina ka o ne ka mfa ka pina ka ma splash ba ke ne mango mani bona lo to ka pina ka tas na chwalo ke ka pina ka ka vizo vo ma vungu ka pina ka ma splash

Ega pina castella capepo. Ka samla ho ga pina ka o lokute ma great zambezi ka pina ka DJ Legs na isa ka monto o kuhala na ega pina ka kandega tasa na cholo.

Ega pina kaka ndende ndaka top scheme chimwe ne chimwe. Ke programu ya kuita somali pina ke Friday mu yambuluko ziva heno. Kasamla waka pina kani kamfaka pina ka Master KG featuring Kozana Stoda. Kapina gatas na chwalo.

0: Okay.
1: Gomumba.
0: Ndaimbora mukalatsa.
1: Ah, gona ingitavani, tikamuno ikamuno waiso. Kumbofase kurushwelo, kumutema
0: kurushwelo. Kitongoko.
1: Kitongoko. Umuvata chwana. Alufitalu siyara ferona fo. Fani vize musalimu huleo. Cheek to cheek, how to let me live my life. Lubapalevo, jagata fa kongola fo na sepa basona ol Teresa. Shangwe.

0: Eh mutwale simbotwe sapunda nako.
1: Sapunda
0: hi. Sinani watch file zwo.
1: Kona tshalo. All right.
0: Eh okay mukotaka.
1: Ah file sa kota mana Nigeria mo. Ni bizwa na ba ma peace kwe. How about the beautiful onyinye?